0: Para gumising, bumangon at sumabay sa pinakastig na vibes sa umaga. Yes, you've heard that right. Matapos ang sandaling pananahimik, eto na ang pagbabalik, of course. Ay nako, ba? Diba? Na-miss niyo ba ako? Ako pa rin ang inyong ka-good vibes, kakwentuhan at kakulitan. Walang iba kundi si DJ Paring Curves. Yes!
1: Solid ka, Paring Curves!
0: At tayo'y nagbabalik muli para maghatid ng good vibes dito sa Dream Radio. Mga Dreamcadas, good morning again! At syempre, kasama ang buong Dreamcada, nandito tayo sa paborito niyong istasyon. That's Dream Radio 104.7 in Tacloban. Good morning, oras na naman natin ka. This is now 8:25 right here in Metro Tacloban. A hashtag Wednesday hump day today. Beautiful morning para sa ating lahat. May 6, 2026, andyan na. Magandang morning again sa mga Dreamcadas natin. At ang programa natin, syempre, signing in for the morning crew simula 8 a.m. hanggang 12 noon. Walang antok. Walang sawang tugtugan, of course. Ay, nako. Sa mga natutulog dyan, huy, nako. Dahil ihahanda natin ang umaga nyo sa solid na music, shoutouts at good vibes lang. Kaya huwag kayong aalis dahil ang pagbabalik na to, siguradong ramdam na ramdam nyo. No, ano, diba? Again, this is DJ Paring Curves and we are officially back on air. But for the meantime, Dreamcut is coming up next. It's gonna be BTS with their hit song, Yet To Come, only here on Dream Radio. Sikat!

0: kidney care time.
1: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi Halete.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pasquad.
3: Just give me one more chance.
0: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now. SVIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
4: Philippines at our time, it is now 9:02. Narito ang ating Dream Balita. Pinaigting ng Department of Social Welfare and Development ang pagkikipag-ugnayan nito sa Transport Network Companies o TNCs para sa susunod na rollout ng cash assistance sa transport at delivery drivers na nakatakda sa May 13, 2026. Ay kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, inataasan ang mga kumpanya na iswite ang kanilang final payout plans kabilang ang venues at schedule noong May 5 bilang paghahanda sa distribusyon. Upang maiwasan ang siksikan, nilimitahan ang payouts sa humigit kumulang 10,000 ng mga benepisyaryo kada araw na ipatutupad sa pamamagitan ng staggered scheduling depende sa dami ng

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

104.7 Dream Radio, sikat but di pagbigyan by King, right here on your favorite radio station. Kasama pa kayo si DJ Packing Curves. Okay, sa natin mga Dream Goddess, 9:55 ng umaga. Yes, and of course, a happy, beautiful Wednesday morning dyan, May 6, 2026, of course. Atin ipagpatuloy nga ng mga Dream Horror.

0: 5 of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. 1 stage, 1 night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
1: Just give me one more chance.
0: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
2: Philippine Standard Time, it is now 10:05. Nagito ang ating Dream Balita. Nanguna ang Land Transportation Office at Social Security System sa listahan ng mga ahensya ng gobyerno na may pinakamaraming reklamo noong buwan ng Marso ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA. Batay sa datos, umabot sa 152 ang kabuuang reklamo na kanilang natanggap, kung saan 132 ang naresolba at 20 naman ang nananatiling aktibo, samantala nakapagtala ang SSS ng 156 na reklamo, kung saan naman 112 na ang naresolba at 44 naman ang nakabinbin pa. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, karamihan sa mga reklamo ay may kinalaman sa pagkaantala ng serbisyo, karagdagang requirements at paglabag sa Citizens Charter. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paking Curves. Sa magandang umaga, Dream Kada.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: 5 of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. 1 stage, 1 night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pasquale.
1: Just give me one more chance.
0: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
2: Philippine Standard Time, it is now 11:05. Narito ang ating Dream Balita. Pinaamyandahan na ni Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez ang Republic Act No. 10659 o Sugarcane Industry Development Act of 2015 o mas kilala bilang SIDA. Ito ay para simulan ng malawakang reforma para patatagin ang industriya ng asukal sa ilalim ng House Bill No. 9088 o tunay na ugnayan buhay at oportunidad sa asukal o Tubo Act of 2026. Layunin ito na tugunan ang patuloy na pagbabagong kalagayan sa produksyon, presyo at supply ng asukal na iniuugnay ng mga stakeholders sa mga kakulangan ng regulasyon, patakaran at sa pag-angkat at pagpapatupad ng mga programa. Nakasaad sa panukala na palawakin ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang kapangyarihan para i-regulate hindi lamang ang asukal kundi maging ang sugar substitutes tulad ng high fructose corn syrup at iba pang caloric o non-caloric sweeteners. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paking Curves. Magandang umaga, Dream Kada.

0: Kaya pa to. Shoutout kay Mark na Barangay 91 na Bukaya. Good morning sa iyo, bro. Gising na at sabay sa vibes natin. Paka kay Jenny naman ng Barangay San Jose. Papasok sa work. Ingat at enjoy sa ride. Yun naman kay Kevin ng Barangay 88 San Jose. Solid ka dyan. Lakasan pa rin ng trip mo this morning. Shoutout din to Ate Lisa sa Barangay 109 VNG. Kapi muna habang naka-tune in. At para kay Carlo ng Barangay Sangkahan. Good vibes lang tayo. Tuloy-tuloy. Ang saya! Ayan. And of course, batiin ko na rin ang maganda kong kapatid. Happy, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Basta happy birthday. Ewan na natin sa mga edad na yan, no? Baliwala na yan. Happy birthday! Enjoy your day! And more blessings. God bless. And of course, muling magbabalik. Hanggang sa muli, this has been DJ Packing Curves and you're tuned in to 104.7 Dream Radio, Sikat!

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and

0: Grivet Supplies din hihalate.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, 1 stage, 1 night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Yolo Pascual.
2: Just give me one more chance.
0: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
3: Philippines Center Time, it is now 12:04. Narito ang ating Dream Balita. Inaresto ng National Bureau of Investigation ngayong Miyerkules ang isang online media personality na si Franco Mabanta matapos tangkaing kikilan si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nadakip si Mabanta sa ikinasang entrapment operation. Base sa ulat, tinangka umanong manikil si Mabanta kay Romualdez ng 350 million pesos kapalit ng hindi paglalabas ng mga video na hawak umano niya na nagdadawit sa kongresista sa flood control scandal sa pamamagitan ng Peanut Gallery Media Network. Nagresulta naman ng pagkakaresto ni Mabanta ang isinagawang operasyon matapos magtanggap ng 300 million pesos marked money o nakatakdang naman magsagawang ng isang press conference ang NBI ngayong araw para sa karagdagang detalye ng pag-aresto kay Mabanta. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paking Curves. Magandang umaga. Dream kada.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Dream Radio time. It is now 12:59.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available sa mga branches, Heat Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 5 of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
7: Just give me one more chance.
6: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserve seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga dekalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Bini Bining, right guy.
1: Dream Radio time. It is now 3:59.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney. Kidney ug sa imong panglawas.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino. May kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant mula sa native hinatukan ng manok, crispy pa

0: Like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Yolo Pascual.
2: Just give me one more chance.
0: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserve seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
3: Philippine Standard Time, it is now 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Pinaputok ang kauna-unahang paggamit ng Tomahawk mid-range missile ng Estados Unidos sa Tacloban City bilang bahagi ng balikatan exercise dito sa Pilipinas. Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines or AFP spokesperson Colonel Dennis Hernandez na ginamit ang Typhoon mid-range capability missile system upang magpalipad ng Tomahawk land attack missile mula Tacloban City, Leyte, bandang alas 12 ng madaling araw noong Martes na tumama sa target area nito sa Laur, Nueva Ecija, dakong alauna ng madaling araw. Tinatayang umabot sa humigit-kumulang na 630 kilometers ang layo ng tinahak ng missile bago nito narating ang target. Ayon kay Hernandez, isang missile lamang ang pinakawalan sa naturang pagsasanay. Ipinaliwanag din niya na ang lokasyon sa Tacloban City ay angkop para sa ganitong uri ng test dahil sa kakayahan nitong maglunsad ng missile sa mahabang distansya patungo sa target. Sa ibang balita naman, tumaas sa 5% ang unemployment rate sa Pilipinas nitong Marso 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA, iniulat ni PSA USEC Dennis Mapa na katulad

Alright, sa sports tayo, ito yung hindi ko nabasa kanina para sa inyong lahat na, o hindi ko na ibahagi. Okay? Sa sports buzz muna tayo. Nakatakdang tumanggap ng panibagong parangal ang boxing legend at people's champ Manny Pacquiao matapos i-anunsyo na siya ay magiging bahagi ng class of 2027 ng US National Boxing Hall of Fame. Ginawa ang anunsyo sa 3rd Pacquiao Elordi Awards Night na ginanap sa Maynila kung saan kinumpirma ni Eric Schmidt ang nasabing pagkilala. Bago ito, napasama na rin si Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025 sa Canastota, New York. Dito ay milyar yung song na Pancho Villa din. Sports buzz pa rin tayo. Umakyat sa mas mataas na pwesto ang Filipina tennis star na si Alex Iala sa pinakabagong rankings ng Women's Tennis Association or

WTA matapos ang kanyang kampanya sa Madrid Open. Mula sa number 44, umangat si Ayala sa ika-42 na pwesto sa singles rankings. Matapos makapasok sa second round ng torneo kung saan nakapagdagdag siya ng 35 points para sa kabuuang 1,285 na puntos. Okay. Ito naman mga Dreamcadas. Sa entertainment buzz tayo, Bini sa Senado. Dumalo ang Nation's Girl Group na Bini sa sesyon ng Senado ngayong Miyerkules, May 6. Sa pamamagitan ng Senate Resolution Number 370, formal na kinilala ang kanilang historic achievement bilang unang Filipino act na nag-perform sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Wow! So very proud of these girls and happy for sure ang mga Blooms. Okay? Alright, next stop tayo. Last na ba natin to? Okay. So, yun na yung last natin. Entertainment at sports buzz for today. Para kalma naman tayo. Puro na tayo hard news, di ba? Para mas magana at magaan ang biyahe natin ngayong gabi. Right now, let's play something new from Naive and Joshua Kim. This one's Babalik. 104.7 Dream Radio. This is new music.

0: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 0535-223-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halete.

0: Dream Radio time. It is now 7:27.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
4: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803 Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 7:59.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserve seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: 104.7 Dream Radio.
1: Kicking it live, DJ Jam Track Style, yo.

0: Dream Radio time. It is now 6:28.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: African band.
1: Dream Radio time. It is now 6:53. Dream Radio!
2: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halete.

0: Dream Radio time. It is now 7:20. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ako'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection plus mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows whether through the internet or through cable TV for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!

0: Dream Radio time. It is now 7:53.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: may gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.